0: Kena bakery me me wo fa ze adwoa
1: o
0: di 200 Ghana na be so ano se papa so djuma di ekwa wie ya ye ka ye ho abomo afa ho ka oro fo onso o wa dwene wa kumem so wo beye na emom djuma di ne kwa wie ya na onso wo be kọ abonte ne wakọ akoye ya unim we na wa ye no nhira ne wo
1: amen
0: enhira nka wa dwempa
1: amen
0: ene urade ni mo ba bi amode mo na asibia
1: amen o
0: bia mo ntwe ye mpo na urade memra
1: amen
0: na mo nso mo nhye urade ye mo nyam
1: amen
0: e wa dwen amafa
1: amen
0: ensu obi ayi
1: amen
0: urade nhira mo nsu so
1: amen
0: o nhira mo didi bi so
1: amen
0: o ma mo de makoma pe
1: amen
0: o fa sire nhye ma koma ma
1: amen
0: urade nse samu ni so ma nya sire
1: oh jesus
0: ma ure ho me na ni anije
1: amen
0: no fe mpeja mra makwan mu
1: amen
0: ene dey Prophet Isaac Kwabrensi ufusu nijima.
1: That's right.
0: Mamu mamu ure mfi preaching ni teaching samedi ama mwene.
1: Ampa uhe.
0: Ume nyamu nasi kania.
1: Amen.
0: Ene mumu mpaya magana. Mumu mpaya magana.
1: That's right.
0: Mumu mpaya magana. Nyame mbua makase mbiesi. Yebe ine diachremu.
1: Amen.
0: Amen.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.

Usa minim se mo mo ho aje se ase bibi anase wose bepo anase ha ase ehwi anase aha bibi sa no yes ene ko se ma oja sise no e ba je se light pole bi so e ko trigan mani bui ne ko fo oja sise ba tino aye the western regional minister na din en kupim o bia ha no cho mu se aye utimi se en ko fo bi o sa bia no ho aje se bebi a utimi se ade asa ade esi e betimi esi ade friend landslide no betimi esi e biem no che se o ho no ma tino ko sa bia no cho se en ko fo mo ho nyina se omuntu nfi ho a eno se ade betimi abua pa na betimi abua na abo omoka enkwa omunkwa enso enho ban ti no e ade eno so etwegu ye ontintemfidie no so ni die ni echima na eti se eye artisans omomo pon katamanso eti se bihai bi omodium juma asase bia timi so omodium juma wo so eye tdc4 e de mani aho chima se omohese nkom betimi etu omofi bia ho no modom nsem ti se omoye eye oye cheka kana modom nsem etu jwa chem se ti se sasase no modium juma wo so haache na sasase no kwa timi se gcb bank fo no mko gye so nkom de be school project bia timi se school project na timi amba so e na mo omso metimi di omani akwachom didi omjuma no ma wasese so for 20 years na so mo ba betom sa je se ade betimi ahadwe mpa omjuma betimi abom se bio dom bedi enso betimi e ho ba kire omo je se ensima omodi tudwa no we ni brain sempa tino na eno so eno no na die die ni echimu na die se ntwe gubi ni se eye aka clean up campaign utimi se omo lancho mo hese ombetimi aboa na clean up campaign ye no mudu mani akoche oblogo landfield bebi adim so mde bola ni gugu no omo de mani akakoche mo bia na omo hese ombe ade efe no fumigation o aso mo space pure ho because insect ana se mboa bi ombetimi akose ya ombetimi de ya ba bi go nsho tuto to yi won se nsho ombetimi asane efi bia ho akakoko franco fo efi efi mbetimi fire ya ba ntino omo kwa koya de fe fumigation o bia ho a no betimi abo na tis a prevent diseases ni ya ro betimi akwa kofa be abret memfo a mo sa bia ntino na de eno so etwegu enso eno no na ye toaso ana Ghana phobia timi se still na mo South Africa Ghana phobia wo South Africa timi so mudium juma ho na we de tis a re ho sem kaka na etwegu ntinta fide so a se bio Ghana fo mudium juma wo South Africa for teams in South Africa for say so won't mean che omojo mash mark sababe attack Ghana for your medium juma omo omo shop medium juma che say omo buy na mata inko for you omo match chire omo dia dia chire omo say go machi omo sign the solid tip achire Ghana for you ano che say say bio won't mean team nka say you come you na so be cramp ni ababe chire mo bia ho omo wi omo say omo so omo nyoma musika eyi nyoma nyina fi shop ma ya we ho sempa tina eno so eno no na ye sa xenophobic attack ye tim se ekos wa South Africa ye ene ye Malawi en mini bi a se ono so o honum che se se bio oma toto aboba na fi sa se enti sa jumade en somde jumade en che so no se ama Malawi ni etimi afim ahwe ne nko a se bio ba ko ono so ka ono che se ono so e prepare apa che se ya we hosem etimi se ade a che se unsem o hwen sima etwegu nko a Malawians for bear 5 council as oma hwe mom nko a efa yes xenophobic attack ki atim se ekosu ewo South Africa na de se twegu bi ni se otim se ababawa bi ono no Kumasi Academy SHS adi gi chaso friend Kumaka un se ono so je se boys no anase school boys no mo hono omujidi se ababawa yi che se ono so adi no ho e dole e sexual acts bi mo je se misconduct bi aze no ababa wa na eka ho na ekoso ewo school nu nje se na obehwe de etwegu aze ayawe hopa na embema be de hopa na ababa wa bakui na omo bono no omo che se ade e friend se obi aso obi aso obi japeni ka so obi aso obi aso ati ase
We can't see you. Na ba ba we na se o hwe mbrantina brante ba kupa asa na se se ayawe kupa o hwe anope e nwoma etwegu ntinta fie no bi eso eno no na akora ketua bi eso na se bi o timi se akoya so din kaka na akoya so din na ne ma me emo e omo tia no na akoya se da bi da mo be tia me pa de ne meje me crave mi se akora na e kwa kwese no ho ase enye se e ne ma me na ni nkofo

0: Say ye was more na ubuni panu abasu ni ma o ye ye o kanu na fofo so so a won so so
1: motivation e show mun kran nti ono abo fran we ko schools mun kran ke be bua kwadwo senke ye na Ghana ye ko se history wo school nti senke wo ye textbooks ma ye chire ye mofra ne se ma mi ase mesi on ne be ye we be ye we be ye we ya e kenne ye mofra no fra se ye ben no nim se a me na ye say abaso body say ni ade ye dey e dey bonu if this my person be legacy be dia more mine no into ono oba no onyini ebepe ebe nya adwuma e to ho a che adwuma na oba ye wo meye mepe de medi nti na wo mepe de obedi nti a ye den enu nti no corruption ne ebu fa so ne bribery ne ebu fa so when they will say kwoyo suku mu ne ye che mofa ne fi nkwala brem cause ntete ye say she as e fiti nkwala brem enye nipa na nyini awie na wa sua ne ma hunhu ne ma ni so na fe na o ba ba kire no da bi e ho na fe wadi bone na awie sika na waje a bible na waje a ma te se dia wo ken na fa ha fa ha abaka te so wunim dia wo ka
0: yeah
1: so wasn
0: e serious akosua e serious e bi fo be bre aye ne ma bo wo man nanso mu di akosua
1: ayira
0: ayira o mu di ayira
1: ze plan bi ankwetwe ama
0: e no no ano ni asem na jase no ano no
1: nipa na chi afira
0: ayira kra ntibede no nipa obi suso betu no asi wo bazo mi so no so ya enkwese we
1: mukwati mi dinwe
0: okwati mi dinwe empo na yakobo ne badia na ase ne na na bi
1: ano oye ye kra ya ntini dinwa ne ba
0: ekwese ya oman ya tesa no se obi tu no asi wo ayade ne ya na ewo fom ewo fom dino empenifo no hwe na omo emwa wasadi nimo ye muni paba so
1: ye muni paba ende ye huhia
0: muni paba so ko sia
1: pa e chiri malo ko si na ye hwesua etimi hu se o asi mes mami kreni hwe ni makra omo ji abaso bodi na me kre ba mi de se ah that chita chip se mini ho na me bibi ma oman ya me ma beto so aba
0: yes
1: so that man see
0: yes
1: sa eni sa ni ma mbe eni se ye papa o nyeta wo de na wo ye ni sese eni sa wo dwini hu dabi wo ma
0: yes na kwa siya uzi mpenifuwa kase biyo mese edimpa uwe ayasi na hunya edimpa ni se maya adepana ugusu ubu midini ayone edimpa na manyano etuwa mami sikampu na ugusu ubu midini na midini kaa na kwa siya ni mwumwe hunya
1: kwa siya ya mami ya semiyo eye uza mika se wants na faku
0: yes
1: fise nko bia nko o free service ni munu enko beti na faku obu waka nko kwa ya sa amara na ugono enu anu nwe hini hu free munu esu so chenku ya sa na hini hu free
0: munu yes zira pe no cause of me say me fi ho na sa ade we yase sa
1: o say me yifri ho ansa
0: ase me fi ogu asira wo kan no ogu ha akwatu eda ho obesi na chi akwa enti beda so eda ho obesi ne
1: edu ye mududu osen e na be kwa e be hu sa amra na ye betena
0: obako
1: 11 your marriage
0: ah obako
1: obako ye what na le to so hwen say wo say me yi mra ni free ho ansa fi say nchiri ma cause oni say nye dia ono nanya opeso ba police service sa na ba bi nsu ti ba bi a
0: yes
1: ono so same passion ni so pe so yeden oba na so sam mra na da ho ni nti no o se ne ma nya ama mi ke so mai ba join ni service yi o ma ye bia ma service yi o nti e ma mi na ba so bodie de nya nketo amu o
0: he akosia
1: e nya nketo am
0: ye mai we di
1: wa ye bi pa because police service nke ye mema nko
0: na
1: e one gender service and they were two genders in now nti na nya de keto na wa ye ni za no se wo senka na baso bodi ya de eche nkuro yi afibia na nka ya bona baso afibia na nka ya bona baso na ka 6 march na nko no nko aya hyeda onano obi ti bebi o se o make a difference so me make it because difference will make you
0: yes
1: emre ti se no wetin ya tna wona se me ma resign pa de me twa me ya yi sa mre ya firi wa sa ma resign ampampa what na se e hwe ya momu yi petitions ahodo wan kwa bembe wu
0: akosi ya Baku for against nation. Are you
1: getting to
0: what did I say? Na sebiyo, da oni pale edam pamuni di. I wonder who will impenetrate.
1: Oh,
0: is it there? Yesu baati ni pale edam pamuni di. I wonder who will impenetrate. I wonder who will lawyer for ministers and the MP for anyone who is for. Omo, ekutwa seruch sebi ame ifu.
1: Yema menwa ebi. Why be pan at them? That's why I find him there and transfer. What's that? Not she.
0: Yeah.
1: And the child said, Nana, dream would drop. enye baby baako ko so ko ko se san ho no o sa ko classroom teacher ni so bia o classroom o ye nsachira ye o mo fra bra bu en se no so so nyem so ba for change ai ni bia ni ye for change